0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai maga semina ngiri semangat patriotik.

Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!